This is a positive message ukuthi noma kanjani siyawina. Yabona sithenjiwe sengathenjiwe thina siyawina sibuya nayo lento. Injengoba injalo ngalapha ku 10 minutes after 10 minutes before lapha ke u 3.

0: ezinekhonekhezo esiyibheda abantu bala amabhekelazi igebengu manje ezingenamaphepha wayebolokhu egama ngoba awo amaphoyisa angamthelela ngoba amaphoyisa afika thumathi ngokwamazla kuthi abheka abantu abangenamaphepha asuka abayagwazisa wona nalo igebengu nalo ayenzeni ngoba kuthi kungukusenzena acala ngenizisu zawo kuba nje kahle kahle ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba mfowethu kakhulu
1: mfowethu sijabula thina ukuthi ke uhlalisane nathi ke uPaule kuzokolapha ke sikudinga ithuso namhlanje
0: siyabonga mfowethu
1: mfowethu sigcina singalizwa ngegama
0: mfowethu
1: mgabadeli ukuyiphi indawo mgabadeli sweet waters kulungile sabonga kakhulu mgabadeli
0: hayi ngabe kuphela kodwa ngoba ngimanje manje nje ntathu ezigcinise ehlele emgwaqweni zidlayo namadrugs akubaangeza abantu kuyabuka ukuzatshaza ngento engekho sinazudlula utwala ngoba kudlula ukwayo kuphuza utwala le nto le ngoba nabo utwala nobosephuza manje buyimbi kangaka emntwaneni angathazeni awu-five ukuphuzisa abantu lomuthi aphuze umuntu okwayo kubonga umbona baphuzi yabo yabo umntana ukhona kuningi kakhulu kwabo umntana kuningi kakhulu kwalabantu yabona kakho futhi
1: alright kulungile mgabadeli asibonga kakhulu mfowethu
0: so
1: ngiyazitha

Yabona ngale boku 29 minutes osele before lapha ku 4 o'clock la ku 107.6 FM asifana sekujijela ngale lapha ke ingoma ikhona lapha ke ingoma ngiyama lapha ku limits asilapha ke uyisela ngifana nomuntu wavana watsho wavana intshontsha lenhliziyo hayi uyisela wena Asemuzu sathokozile ukuhlalisana kanye nathi la ku 107.6 FM ohleleni kuze kuse nalapha kumfoka umqedo uqedwa banana bethe ko basopa nomozane osiqaphela ngudlamu ledlula nawe nami akuve ngithokozile yazokuthina ngislize ngenze kanje then bese ngiyabuya alright ke senze kanje bese sishona ke lapha ke ingoma yakhe lapha ke ulimit mbukanala mese lapha ke uyisela kuwe lapha ke usukula kumgqibelo sawona

Umhlabu yazamazana. Kodwa siyabonga kakhulu ukuthi ke muthi ke niyanyakela uyo lapha ke emphakathi ngazo lapha ke izidingo ezahlukahlukene. Eyindaweni eningi siyabona ukuthi ke kuningi ngempela lapha kokushodayo. Bafowethu asenze okuright ujabule wona lapha komphakathi. Ngoba sinikethe ngokunethemba, sinifake lapha ekundleni ngoba siyanethemba. Uyayibona into enjalo? 10 minutes or so before lapha ku 5. Alright, ke sinibheke nakho lapha ke Escottsville. Shamne kralo lapha ke Escottsville. Sanu lapha ke Honeyville.

Alright, mina kwami angivane ngithathe ithuba ngibonge kona umuntu olalelile kusuka ngalapha ku 5 kusuka ngalapha ku Eyo madodana kusuka ngalapha ku 2 o'clock yoza kushaya lapha ku 5 o'clock ekuseni. Inkosi mayingcine mayinilondoloze kuze kube yiso leso sikhathi sokuthi ke mina sihlangane nawe ngoba konke esikwenzayo kukuwena lapha kokuvuma kwenkosi. Akusikona ukwazi nokuhlakanipha kwethu kepha kukuvuma kwenkosi kukho konke each and every step esiyithatha empilweni. So kungona lapha ke ukuthanda kwalapha ke inkosi. Mina nawe ngeviki elizayo sizohlangana noma kanjani uma ukuthi ke sisagciniwe sisalondiwe hawu lapha ke kuphileni kwethu. Amen ekuseni 5 o'clock ke manje mina ngiyasilayiza ngiphuma kanje sithi abafihla abafethu ke ihlobo zabo sengathi inkosi ngabagcini balondoloze ibanike lapha ke induduzo epheleleyo nalawo nabo lapha kwabadlulile lapha ke emhlabeni sengathi ke inkosi ingabapha yona lapha ke umphemulela wafuthi ke sengathi ke abasele ke baduduzeke ngempela ngempela hey kubukhuni ngempela ukuthi ke mawulahlekelwe othandiweyo wakho akubi mnandi akusona selapha ke simo lapha ke esimnandi ke pake isimo lapha ke esenzeka kuyona yonke lapha ke indawo 5 1 minutes after 5 sithi ke makuze kube ngokuzayo goodbye.

phansi emzimkhulu zinsizwe lezo abafana bokuthula bethi ke hamba slay queen la umsakazana obamba ku 107.6 FM umgungundlovu lowo 25 minutes esele imizwe yebo imizuzu ingamashumi amabili nanhlanu esele ngaphambi kokubumbana kwehora lesi ethupha nakanjani ke uma libumbana mina nawe sizobe sesihlukana kodwa ke njengamanje sidla njengoma ayikenye into esiyenza kangcono ngaphandle kokuthi ke sibhika yona ingoma sicothoze kamnandi ngwaphela ke ucothoza yona ke ingoma le yensizwe ingoma yamaqhathanzipho le amanono afana nabo nje obhlesa kanje into ezi into ezithandayo asigijime ke njengamanje sibuyele khona futhi emzimkhulu ka James Blackbeats.

awuzinsizwa lezinkemba uhlelo lusha zisho kamnandi ngempela ke zithi ke ubhajisa njalo yini inkinga yakho yise kasikhumbuzo ngaphela lento idinga engathi ungaba seduze ngifuna ukukuzwa la eduze ke ngempela ke zisho njalo ke ngempela ke kusele nje imizuzu eyishumi nanye ukuthi kubumbane ihora lesi 2 bahla emsakazweni obamba ku 107.6 FM 0623154986 nanjani nombolo leyo uzokwazi ukuthi usibambe kuyo ukuze ukwazi ukuba yingxenye yohlelo la ngalesikhathi lami igama ngubless uhlelo igula lasekhaya siyagijima ke njengamanje njengobuzo nje ukuthi ke siyayihlaba siyayicela siyayihlaba siyayicela siphuma ngapha singena ngapha engomeni phela akukho kunye la esingena khona nakanjani ke ngifuna ukuthi ngigijime la ngiyolanda zinsizwa lezi ngibuyela phansi ke ePomoroye ngibuyela ke phansi ke eMsinga ngiyolanda ke amaphika enkane ayofela enkaneni zithi ke zibongela kude Pomoroye Golden Stars.

Lee Stadium sobe sigijima ke khona ke sidlala ibhola sobe sidla amaphoyisa kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap sobe sichaka njengalo yomthetho lapha yam ngayo idiski na kanjani ke sobe sikhona nami ngizobe ngikhona nabanye zakuthi bazobe khona sigijima ngempela sijaha amaphoyisa sidlala ke ibhola ilokuzana ke leyana istay noma ke itournament. Yes, i tournament leya esizobe sikuyona thina sizobe singayeli ukuqhudelana sizobe siyodlala nje kamnandi namaphoyisa amaphoyisa abangani bethu angijwayazi lo nto leyo ingakho ke siyobe siyodlala kumdlalo wobungani namaphoyisa kodwa ke ngale kumdlalo wamaphoyisa nabasakazi bomgungundlovu bazobe khona amanye amaqembu azobedlala kuzobe nje kumnandi ngalendlela esimangaliso khona yonke into amantombazane yabafana yonke into izobe ikhona ofuna ukuyizwa noyifunayo ngigijimeke mina ngiyaphezulu ngiyolanda ijaji elikhweba amanye amajaji phezulu kwanongoma phansi kwamona ehlala nkosi nakanjani ke ombuzi khona lapho ngiyolanda ke zinsizwa lezi ke zinsizwa ke lezi abafana bama surprise zisho kamnandi ke ngempela zithi mzala wami mina ke sengiphuma kanje siyajayeka isishwapa. Nagoke into zami la angazi ukuthi ke zicabanga ukuthi zenza njani uma zenza kanje angibonike kahle la ukuthi ke kwenzakalani kuyenzakalani la kwasho kwabantu baseGoli kulungileke ngoba ke izinto zimi ke kanje angiphinde ngikukhumbuze uMandla ubekhuluma ngesinye la isihloko kulungileke ngizama ukuthola la ukuthi izinto zimi ke zime kanjani angiphinde ngikukhumbuze ukuthi ke ntambama ukhona umdlalo osewa MCA hobizwe ke new love brothers na kanjani ke njonga ngisho ukuthi uMandla ubekhuluma ngesinye la hloko esithinta umhla ka 30 kuJuni njengoba ke abafethu kuthiwa ke impela cha banyakaza kubekwe ke umnqamla juqo umhla ka 30 June ngiyabona impela ukuthi umhlabu uyazamazama kuyale kuyaphithizela impela ukuhlafuna kobhebhenene hey angazi kodwa ke kulungile asizame ke ukuthi silungise kanje ngoba usekhona uMamtolo la uthola usezothi ke funda sifundisa nayi Royal Messengers

Asibingelele kumakhaya ngamakhaya, asibingelele kuzona zonke indawo eMgungundlovu namaphethelo. La kungena khona umsakazi uMgungundlovu 107.6 FM igama, nguthola umamtolo madla ngamandla wakahadebe, kanti uhlelo silibiza funda sifundisana. Isikhathi sami sisinje imzuzu iyishumi nesikhombisa lishayile ihora lesithupha. Sesingenile siyambonga uNkulunkulu esigcinile sivusile ukuvuka, ngeke ngithi kuwumusa. Ngisho ngabe usezengubeni okakaphumi ukuthi nje ukwazile ukubheka uyabona, yabo kuwumusa, kuwumusa. Into leyo ngeke uze wayithenga ngamali, into ongeke uze wayithenga ngegolide noma ngangani. So kubalekile ukuthi simbonge uNkulunkulu ukuthi usinikezile leli thuba ukuthi uvukile nje ulalele usifunda sifundisane. Ngiyakuthanda impela, qhubeka nje ulalele, qhubeka uNkulunkulu esibusisa, senze njalo.

Umgungundlovana 7.6 FM. Uhlelo silibiza funda sifundisane kanti igama uthola uMamtolo wakahadebe. Namhlanje ke sikhuluma ngokuthi njengoba izikole zivaliwe emzali, iyiphi indlela okumele ugcine abantwana bephephile noma ngabe bayavakasha noma babesekhaya, iziphi indlela ongagcina abafundi noma abantwana bephephile. Sixoxeke ngalokho, mengabe ufisa ukuxoxa ungabhala lapha kwi number yethu ya WhatsApp ethi 0623151986 0623151986. Sesikhathi sami sithi nje imizuzu iyishumi neshaka lolunye ngaphambi kwehora lesikhombisa.

ngikhumbula ngelinye ilanga uThomo nyumama ingaze nganenkinga uhusband akekho usehambile uhambe nje nenye intombazane uxakekile ngalendlela eyisimanga ngithi mina lalela uNkulunkulu osimkhonzayo unamandla ngaphezulu kwabo bonke abantu emhlabeni mengabe khona umuntu wasemhlabeni okwazi ukumemeza umuntu ngomuthi athi buya ngalesi sikhathi abuye kangakanani kuNkulunkulu osimkhonzayo ngathi dedelela uNkulunkulu ubone ukuthi akayuzenza yini imanga

ngakusasa mengabe sengihlangana nalo mama uthi hayibo umyeni ubuye entambama eqhaqhazela ethi asizame futhi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngiyazi izimo esibhekene nazo kwesinye isikhathi sesenza sise singabaza amandla kaNkulunkulu, kodwa ngiyacela ukuthi akumnikeze ichance uNkulunkulu. Akunikele sonke isimo kuyibona ukuthi akayikwenza na. Noma ungazi ukuthi uNkulunkulu engizwe ngaye kade usithola esho emsakazweni, ngicela ukubona amandla akho. Ungazi ngabaza zonke izinto but ungamngabazi uNkulunkulu esimkhonzayo.

Kanti kumgungundlovana o 7.6 FM ngitheme ngabufisa ukuxoxa nathi ungaxoxa ku WhatsApp number wethu othi 0623151986 0623151986 sikhuluma ngokuthi njengoba izikole ezivaliwe yiphi indlela esingagcina abantwana bethu bephephile whether basemakhaya noma bayavakasha

Njengoba sazi ukuthi ikole bezivalwa nje izolo, ikole bezivalwa zoze zivulwe ngomhla ka 21 July, ngomhla ka 21 kuNtulikazi, basazohlala nje ngicathe amasonto amathathu behlele ekhaya. Besahleli ke iziphi ezinye izinto ke wena mzali ongalekelela ngazo ukuthi umntwana ke aphephe nokuthi ke njengoba ehleli kwesinsikhathi umkhumbuze ezinye izinto yabona, abefunde ezinye izinto, ngesonto edlule besikhuluma ngokubaleka kokufunda. The importance of reading kubalekile ukuthi umntwana wenze sho nje ukuthi esontweni at least ke ikhathi ezintathu kuba khona nje incwadi whether iphephandaba afunde imibhalo ene esebangeni lakhe ngoba mengabe ka grade R kusinsikazi bafunda ngezithombe meka grade 1 usiyakwazi ukubona onhlamvunye meka grade 2 onhlamvumbili kanjalo so kube incwadi ezoba kwilevel yakhe umntwana azokwazi ukuzifunda yabona kubalekile kakhulu so nje abevalile sithi nje asibheke lezo zinto asibheke lokho asikhulume ukuthi iziphi indlela esingabagcina ngazo bephephila Sithike mzali iqinisekisa ke ukuthi ngesikhathi ngoba kwesinsikhathi uthola ukuthi abanye abazali bayasebenza so ingane mhlambe zizobe zisele zodwa iqinisekisa ukuthi khona umuntu omdala obheka ingane wena umakhelwane kodwa nje uqinisekisa ukuthi kuzoba khona ozobe ebheka ingane andime ngabe ebheka ingane uwazi ngalo muntu futhi ozobe ebheka ingane whether mhlambe uhirish uneni ngoba abanye banawo amandla ukuthi bangaqasho neni wenze show ukuthi ayenze i-background check yazi kabanzi ngalo neni ozomfaka kwakho ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uqashuneni kanti umuntu osezohlukumeza izingane noma umuntu uyabo ozontshontsha into enjengalezo so kubalekile ukuthi senze i-background check nje mengabe sizobeka umuntu ozosala nengane mengabe izingane zizosala zodwa siyabona kodwa ukuthi kuphephile kubalekile ukuqinisekisa ukuthi ke silungisa zonke izinto ezifanele siyenza sho ukuthi kukhona ukudla okwanele abantwana abazokudla ibona into enjengalesi yabalungiselela ukudla ekuseni siyazi ukuthi bazodlani emini siyazi ukuthi bazodlani kuze kube leso sikhathi la ubuya khona nokusho ke imithetho ukukhuluma nabantwana ukuthi ke yini ongafisi ukuthi yenzeke yabona ngabe bangaphuma ngegate livalwe igate into enjengalezo kunga nje wakubanda nje kusiqinisekisa ukuthi abadlali ngamahitha abadlali ngomlilo ngeimbawulo into enjengalezo abadlali ngegesi njengalezo bese ukuthi izinto ezibungozi senze sho ukuthi sizibeka away from abantwana siyazisusa nje sizibeka kude la abangazothola khona la abangazothola sebephuza ubuthi la abangazothola khona sebethinta izinto ezingalimaza impilo zabo qinisekisa ukuthi mengabe kunogesi izintambo zagesi inkosi yami zivalekile zingabi exposed eduze kwezingane nje wasivalile iholiday lokuthi abantwana baphumule othisha baphumule kuphulunyulo baphumule nje basuke besebenza kanzima labantu befunda izinsuku zonke yibona so ukuthi baphumuzeke ingqondo yenza shonge isikhathi besaphumule

Nokuthi ke mzali qinisekisa ukuthi nawe ke uyabacheka nje ufone ukucheck ukuthi ayibo kuhamba kanjani ekhaya ku write yonke yini into uyabo uhlale uhlale ucheck ingane ukuthi kuhamba kahle yini nokuthi ke mengabe kunemithi ekhona siyayithatha imithi siyibeka away ayilayi ngane zokwazi ukuthi zithole khona uthole ukuthi ingane seziphuza imithi yayibona lo into kubaleki lakhulu ukuthi zonke nje lezi zinto lezi ezobungozi siyibeka kude yebo bese siya checka ukuthi kuhamba kanjani.

ukumkukundlovana 7.6 FM igama uthola mamtolo wakadlangamandla wakahadebe isikhathi sami sithi nje umzuzu uwodwa nje vo lishayile ihora lesikhombisa sikhuluma ngokuthi nje azivaliwe ikole iziphi indlela esingagcina abantwana bethu bephephile mengabe besemakhaya kanti mengabe bevakasha futhi ikuphi nawe mengabe ufuna ukusho noma ukusipha umbono ungabhala lapha ya kwi number yethu ya WhatsApp ethi 0623151986 nokusho nje ukuthi hayibo umsakazi sikulalele ngabe ngazi ukuthi hayibo ngikhuluma ngedwa ubu khona mphemu ngilalele so awubhale lapha uthi sisithola sikulalele ku 0623151986

0891 1658. Kanti uma ngabe khona nje iculo ozwayo ukuthi yabo ngiyalizwe enhlizweni yami leli culo kulezi insuku, mengase nje sisithola ungidlalele lona ngikudlalele, yabona ngikuplug emfethu, ngikuplug ehe ngikudlalele nje uzizwe kahle umculo avumnandi ulapha umphefumulo bafethu, ulapha umphefumulo kanti umkeneneze ngikhuphuka ngawe njengamanje owa Eddie Daniels ethi nje Clara's Heart.

0: nje uyabona ke namhlanje hayi wamlaleli inamba ithi 0334239970 noma ungene kwinamba ethi 0333422391 noma usumele WhatsApp sumelele WhatsApp kwinamba ethi 0623151986 sikhona-ke nakubona-ke futhi u-social media ku-Facebook uyakwazi ukuthi usithole kumgungu Ndlovu 107.6 FM Community Radio uyakwazi ukuthi usithole khona-ke futhi uma ungena nje lapha ngaphansi kwesihloko se-youth love fike uphawule khona ubeke ukuphawula kwakho noma i-comment yakho iyanamhlanje njengoba uhlelo-ke sithi njena sigoqa inyanga yabantu abasha namhlanje sivulelekile-ke njena nanoma yikuphi ufisa ukuthini ungakuphawula namhlanje hhayi ungakuphawula ungenze njalo but umnandi kakhulu-ke ukuthi sinomuntu omusha-ke namhlanje studio yabona-ke namhlanje-ke sinomuntu omusha namhlanje osivakashele owusonkondlo uzozithula yena-ke asitshele ukuthi-ke ungubani uqhamukaphi young lady u-bright
1: Yazi mngi right the studio is shining bright yes. like a diamond.
0: Hi inform yakhe iqondile ithuli ithe ngiyakutshela babani. Yeza. Yeza. So ke nena ke kona hlophe ne energy ethi phezulu kangaka sikhohlashe nane inamba zomsakazo.
1: Ngiyakutshela wena.
0: Studio isivakashe sethu sanamhlanje wengqo sawubona. Kunjani
2: ngiyaphila nenjani
0: hayi siyaphila awubingelela abalaleli njena angithi wena usonkondlo phela wena usonkondlo wona into yokuthi nje abantu uyabasaba ayikho awubingelela abalaleli
1: semnyango
2: ngithathatha leli thuba ngibingelele okhulumayo unqobile mthalane ohlala esithotha embubu ngase stadium ngusonkondlo nje omuntu omusha ngilapha ngokuzogqugquzela abantu abasha ngokuba umuntu omusha nokubaluleka kokuba umuntu omusha
1: yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey Ngiqalile. Kuthi angifithi lapha. Yaphithani lapha.
0: Lalela.
1: Uma ngithi proud u mina. Ngiyangena enkondlweni.
0: Rhyma wena.
1: Ngeke angiyekele umamthalana.
0: Uya rhyma wena mazumi ya rhyma yini ha. Umona. Ah wasina umona. Yangqo. Ufunda phi ngqo? Ushayile uniform yakho umuhle uyaqobezela. Awutshela abalalela ukuthi ufunda phi neminyaka emingaki ufunda grade bani?
2: Ngifunda esibongo mbovu esidara ngase Howick ngineminyaka ya 16 ngifunda grade 10.
0: All right. Okay. Njengoba kwi youth month ngicela njena mhlawumpe usithathe usibeke ekuthenini lusho isho kuthini kwena lenyanga nje wasesivala ke njena ke mhlawumpe nawe ubukadubuka uthe kwaze kwaphithizela ezweni kuye kunemicimbi kehla kenyukwa wena ngokwakho lenyanga njena kuwena ibisho ukuthini kuwena lenyanga yabantu abasha
2: inyanga yabantu abasha ibalulekile kakhulu especially kumuntu omusha because ufunda izinto eziningi zokuba umuntu omusha ukuthi kuyini ukuba umuntu omusha kubalileke ngani ngoba sifundisana sisodwa ukuthi sikwazi ukuhlukanisa izinto ezimbi nezinto nezinhle ezenziwa abantu abasha.
0: Yeah.
2: Eh ukubebe kuyangami ngabe ngithi nje uJuna ungaphetho.
0: Ungaphetho. Okay, nakho
1: ngabe ngithi nje ungaphetho.
2: Ubele nje ukuba abantu abasha.
0: Shuthi siphile ebusheni nje nje
2: njalo
0: uyanga wonke nje.
2: Hawu kuba iyude nje. Sicaluze, sicaluze noma kodwa kunesiphithiphithi sithi nje ugcaluze nje siyude.
0: All right, ngokwakho ke mhlawumbe ngoba nje manje sothi masithi njengamanje singene ebucikweni bakho uyabona kodwa ke mhlawumbe asike siqale lana ukuthi keke yini obuke uyizwe noma oyaziyo ngokubaluleka kwayo lenyanga lena ezungqonjena ubuke uzwe ukuthi khona umlando vele okhona kusuke kugujwa yona lenyanga lena ngenxa yokuthi izwe iSouth Africa kukhona la lisuka khona nayo lenyanga lena esiyaze yabizwa ngokuthi youth month ngokwakho ikupho kwaziyo nokuthi lokho kubaluleke ngani kuwena
2: engikwaziyo mina ngokubaluleka kwentsha
0: yes
2: ukuthi uma ngabe sikwazi ukuhlukanisa ezintweni ezinhle nezinto ezimbi ezenziwa ngabantu abasha
0: yeah
2: lapho sizokwazi ukuthi sakhani singabantu abasha ngezinto ezinhle kuphela andi nokuthi siyakwazi ukukhetha thina siyabantu abasha ukuthi sifunane abantu abasha sesaqhuquzeleka kakhulu ukuthi umuntu unelungelo lakhe
0: yes.
2: kanti esikhathini sakudala ayengekho lento ukuthi kukhona amalungelo ingakho kwagcina sekulwelwa

0: 939 isikhathi kwena umsakazo wakho umkhunjovu 107.6 FM igama uNontobeko Mbathanazo umthiso ontshikazi othenga ngenkobafazana betheya ngamahlahla owathathwa le phesheya kwenciba ethathwa umkhwemto odabana ogqanqolo mahlamba ngobiso sikadwa omega sikulona uhlelo Youth Alive on 107.6 FM wangukuthi usasana kusijoyina sithi welcome welcome siyakwamukela ngihamba noma zooms
1: yes sithi ke nje siphume engomeni emnandi kakhulu lapha esha umthembeni wakazulu emajaji
0: yes,
1: uthi
0: yes,
1: ulamla
0: yes,
1: kanjani
0: yes.
1: Ebuza umbuzo ngempela ke engazi ukuthi uyazi ukuthi sibophele ngempela ke la umuntu omusha uma mthalana lapha esidothi sonkondlo omncane sithi wamuntu omusha ulamla kanjani ulamla kanjani
0: hayi akusalani ulo mangabe kunjena manje mhlawumbe uthi sivele sicale kuyona le ukuthiwani ngoba phela siyazi nina wenqobile ukuthi kwesikhathi nibe ningazishaya thola le gengele nayizingeni mazuma
1: hayi ngesikhathi
0: abanda
1: kezi thele ngabanda caba inkinga iproblem ayikho
0: inkinga
1: inawe
0: Yeah, unqobile. Kwenzakalani kuwena izweni njengamanje? Ngokwakho nje. Mhlawumbe ubuka thini ukuthi labantu abadala khona inkinga abanazo noma leyingxaki noma ngokwakho njengamanje ubona kwenzakalani njena ezweni?
2: Ngokwami njengamanje.
0: Njengamanje.
1: Ehhe,
0: njengabanje kwenzakalani.
2: Kushubile.
0: Kuqala
2: nje.
0: Yes.
2: Ngaka 30.
0: Yeah.
2: Wana nje ushubile kakhulu.
1: Yayizake lento noma 16 uyibambile leya 30. Yes.
2: Ngaka 30. Ubona impela osemathenini ke manje. Hayi so ubhekile. Empilweni yami njengamanje ngiqhubeka kono ukuba sonkondlo.
1: Yeah.
2: Ikona engithandayo. Kanti nokuba umsakazike nje yabo ukwazi abantu nje. Ukuba energy yokuba umuntu omusha ngazi abantu. Ngiqhubeka naso ke isikole angiphuzi angibheli ngiyumuntu omusha nje fresh
0: nazi
1: awuphinde lapho uphinde angenzi njani
2: angiphuzi angibheli
0: aha alright ehe njengamanje kuku-affecta kanjani lokho okwenzakalayo njoba kukhona izinto ze kuthiwa kunani babiza ngani kuthiwa kunozinophobia njoba uthi kushubile njena njengamanje mawucabanga wena nje mhlawumbe lokho kuyakuthinta kufanele ube ingxenye noma into ekufanele uthi njena hayi vele kushubile kodwa ke ngingenaphi ngihlanganaphi
1: na umzabalazo
2: ey ngingasho nje ukuthi impela thina asingene singabantu abasha hayi ngeke
0: Angiboni.
1: Awuboni ningena.
2: Hayi, kodwa kwelinye side siyangena ngoba hayi labantu laba hayi bayiqedile imisebenzi engabe ithathwa yithina singabantu abasha. Hayi bayiqedile imisebenzi. Ibo izwe lonke nje kugcwele bona nje. Imisebenzi nje iphelile. Ngobani ibona abantu abasebenzayo bethatha zona ikhundla zabantu abasha khona abantu abasha abafunde ngempela abahleli emakhaya bahleli namajazi abo bahleli netifiketi zabo engabe kuyibona abasebenzayo kodwa labantu laba ibona abathathe ikhundla zabo zokuthi bakwazi ukusebenza
0: alright ngi interested kuyona le oyishoyo ukuthi la mangabe uthi kukhona ukuthi enye ingxenye yenu ayingene mazomo ma ukuthi kokunye ubone ngazuthi ay mhlawumpe aningene ngale ndlela ikuphi la ubona ukuthi mhlawumpe abantu abahla abantu abasha njengamanje ikakhulukazi egenge sasema high school nibona ukuthi akuni affect nina kunthinti lokho kwenzakalayo noma ubone ngazuthi kukhona babona engazuthi kahle kahle yonke lento ayini affect nina nabantu abasha
2: singabantu abasha mina into engiyibona ngokumina iya sithinta ingane zesikole ngoba khona abanye abazosiqeda isikole njengamanje bazophuma beyofuna imisebenzi ikhala zikho ngobani ibona laba empela abavimbile ukuthi sikwazi ukuthola ikhala thina singabantu abasha

Awukuthi yebye baba kwezokamandi kakhulu wimlaleli kumnandi kumgqibelo izulu lisivumile kumnandi kudelile ngane kamama ngintenda nonke emakhaya webalaleli yikwiza ukuthini uma omunye umuntu ethanda omunye umuntu ngale ndlela noma ngalolu hlobo uma omunye umuntu ethanda omunye ngale ndlela kumbe ngalolu hlobo usuke emthanda nawe wena othuke wathandwa thanda phela nawe bese uthandisisa uyenze le mpambosi yokwenzisisa nganeka baba.

ngiyagijima kamanje mlaleli ngiyagijima nganakababa ngiyabaleka manje ngiyofunda iy'celo zabantu ngiyofunda imikhonzo babhalile abantu imikhonzo yabo ngiyayivula-ke manje ney'ncingo siyagiya.

0: Umbisa ngevile kodwa ngisebenzile ha kodwa mama ngisebenze kangaka go yibo kodwa bakithi ayayayayaya akudlalo kadlala mntana omuntu wenhlanhla dlula ngapha ngicela udlula ngaphakathi zakwethu
1: Themela uhlelo inqola yevangeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogamanqa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo sibe nengosi yabantwana umculo wokholo ulwazi olusha lwezimfundo esemazingeni aphakeni basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi oludingayo

0: Mbukazi kazayeka ngicela ungidalele umbuzeni imkhize oh yabonake bangimthola nje umbuzeni ngizoyifaka kodwa naleze la ingoma esecuthi eseyicuphile la ngicela uyijabulele uyithokozele nginezengoma la esengiyicuphile kodwa wow ngicela uyijabulele uyithokozele ngane kababa uma le oyicelile ingangenanga kodwa nalezi uzothokoza bese ugiya kwamnandi kakhulu.
1: About music.

angisomile kho. Wathi omunye wu kodwa lengane iyakhuluma kangaka kanti ayomini. Lengane sikhulume kangaka iyaxoxa konke ayomini. Ayibo ngomini. Mbodo sifo sikhamu.

0: ulapha ya athi sibo kambi iphi indawo mhlambe aye ngithi nje ukaguguma ke sihlambe ulapha edobodi uzayigibela kuphi indizamshini
1: edobodi singamele ngiyothongatha
0: ey
1: indawo eseduze uthongatha
0: ufike kanjani edobodi
1: ey
0: alikhi bhalo
1: ey alikho bafali kushoni la
0: hayi i helicopter khona la mhlambe inspiration behind le ngoma le
1: ngingathi nje bafo eish mina ngumfana ojula kakhulu mhlambe nawe uyangibuka nje uyasho hey le ndoda shothi iqonywe le ndoda kanti umusic wami kwesinskathi awukhulumi ngami yabo njoba ngisho ukuthi nginokuthatha into yabantu ngiyibuke then mase ngithatha ngibhala ngayo
0: no munye waphika la last week uobriqwana wathi mina ngihlala ukushima
1: kunjalo
0: ngizeshimlende eshimiyoloji
1: no kunjalo kodwa bafo
0: kodwa mase ujabheke uthi umuntu uhleli naye la mhlawumbe kwenzeke udlule mothe phone ina dizinhliziyo
1: inhliziyo yabo hayi futhi kodwa yawuqinisile kona nalapho kodwa mina phezu ngibe neqiniso nje kuwe naye akukho njalo yabo mina ngileli cika elithanda ukubhalela umuntu yabo so le ngoma phezu ngikhuluma nje nomuntu phezu othuthi mhlawu usothandweni
0: yes
1: usothandweni mhlawu uthola ukuthi umuntu uqhelile mhlawu kude so ngizama ukumtshela ukuthi noma ngathi ukude but uyohleza nguwami
0: yebo
1: ngizozama ukugibela indiza machine ngize ngifike kwena so mhlambe uyazi ukuthi bafosa amajita sina sinezikole kakhulu yabo kunzima usho ukutshela ukuthatha umuntu umtshela umuntu akahamba osebenza eCape Town because ukwazi ukuthini hey lo muntu uzofika ngijolela pa eCape Town
0: yes
1: yabo so ngizama ukududuza nini ukuthi bafethu lo muntu ohleze ngowakho yabo kunjalo nje fethu
0: ake sizela sibona ngathi ke lapha ke isikhathi sithi lapha nje imzuzu ishumi nesikhombisa leshala lapha lapha ke ihora lesibili umsazi lakho lapha emkhungundlovu no 7.6 FM sena lapha insizwa o Big Max sizwe lapha ke enye ingoma zakhe lapha ke elandela uzobe sesitshela ukuthi usebenze nobani kuzona ke lezingoma.

0: Alright, imzuzu singamashumi amabili nane, 24 minutes past 3, msakazweni wakho Mgungu Ndlovu, 107.6 FM. Mhlawumbe nami ukhona umbuzo ofisa ubuzo dlamini, uyazi wasithinta kuwhatsapp ku 0623151986, 0623151986, okanye ufonele ku 0333 342 3970, okanye u 0333 342 2391. Nondaba, sithathele ithuba sikubingelele sikwamukele emsakazweni Mgungu Ndlovu FM.
1: Emsakazweni omkhulu uMgungu Ndlovu FM, ngicela nje ukuqale ngixoshe ithuba ngibingelele kubasakazi bami abahle ngibathandayo. Ngiqale ngawe mfowethu Siyanda, bese eceleni ka right wami bese ngibingelele intokazi enhle yabo ngithi nje bafowethu sanibona, bese nje ngokukhethekile ngithi nje kubalaleli boMgungu Ndlovu, abaphathi boMgungu Ndlovu, abasakazi nje bonke boMgungu Ndlovu FM, ngithi nje sanibona bafethu, sefukhona ke ngaphakathi uMr. E kazwelonke.
2: Asishaya ngakoda lempahla. Ayi.
1: Engakusho basakazi bami, umuzi nomuzi unalapho okholelwa khona. Omunye mawuzokwenza umcimbi kuthiwa hayi awuphathwa amabhodlela ababa. Omunye kuthiwa shisa impepho, omunye kuthiwa siyishisa impepho. So ziningi njengemdeli esikholelwa.
2: Yambona ukuthi uyapi?
1: Ubona ngifisa yabo le ngiyakhona mina ngiyekutheni nama ngikwazi ukuthi bengizokhuluma nabantu abangiphethe, ngoba phela ngaphandle kwabalaleli mina ngiyilutho, ngaphandle kwabantu base South Africa ngiyilutho. Kubalekile ukuthi nami ishise yami impepho. Eyami impepho ishiswa kanjani na? Ikuthi phela mina njengomuntu eyinkundleni owaziwa ngokugxila, namanje funakala bazi ukuthi ngempela khona ujezi nemba edu Dlamini Oduma. Angisayina ngisho uDlamini wala
2: sengihamba
1: neshina.
2: Yebo.
0: Sela ngidlamini wabantukelo sezadume ngazo Mr. E. Mfana Njaba ke sesikubingelela kahle ke manje, sesishisile ke impepho ke manje. Mhlawumbe ngasekhaya umuntu uzoyibuza ukuthi ubani uNdumiso Zondi fethu.
1: Uyabona ake ngiqale la, ngifuna sizwane kahle ngoba ngile nsizwe eyisoka ikhuluma kahle. Okokuqala, wani ngisihlobo esikhulu kaDlamini. Angithandi waDlamini, ngisho iqhamuka intokazi ikhuhla kumina wakabasisi sowaDlamini cha ntombi
0: hamba kakhulu
1: owakithi wena khulumi le two umfowethu umngani wami umngani wami owazi konke ngami nami engazi konke ngaye, waba nenhlanhla ukuthi mesikhula from phansi

0: noma mhlawumbe ngingasonto kodwa ngizocela ukungena kweBhayibheli. Uthi uNkulunkulu empilweni kunezinto ekufanele zikudlule ukuze ukwazi ukuthola ezinye. Mhlawumbe lezo suku uzoyithola sezingaphezulu. Uthini uNkulunkulu? Uthi kunezinto efazi kudlule empilweni. Okungenzeka ukuthi uzothola ezinkulu. Ngifuna ukuyapi? Mina abantu bayakhala kakhulu ku-2022-2023.
1: Kwi-AFCON.
2: AFCON.
0: But lo muntu lona waye ngehamba ngale bafana uya kwi-AFCON.
3: And yazi ungaqedini kwi-AFCON sasokwazi simbone because vele ise-Africa. Afana nalade bekhona e-Mexico because kunaleyo nto leyo yazi uphesheya u-Africa kanjalo.
0: Ngiyabonga. But abantu lo muntu waye ngahambanga ne-South Africa usupport. Lo muntu lo waye mekudlale bafana bafana engabonakali. Bafowethu balalele emakhaya basakazi bami kunezinto ekufazi kudlule empilweni ukuze uthole ngaphezulu.
2: Yeah,
0: mina ngigeqiwe into eyiningi bakhala abantu. Mina abantu namanje basangilwela ukuthi lo muntu akaphinde pheshe ngoba babuke kule game i-atmosphere indlela kade iyona kujajula babothi hey lo muntu uyadingakala ngabe lo muntu ugquma kanje nabadla ngabe lo muntu. Ngiyakubonga lokho balalele, ngiyakubonga lokho bathandi bezemidlalo. Kunezinto efazi kudlule empilweni ukuze uthole ngaphezulu. Mina zingidlule iziningi izinto ezingidlulile empilweni ngokusupport ibhola.
2: Wazothola
0: wasethu uNkulunkulu thatha naku
2: okukhulu okudlula konke. Yeah.
0: I-World Cup. Ngisazoxoxa ngithini?
2: Yeah.
0: Kunomuntu manje ofisa ukuyaphesheya. Kunabadlali abadlala kwi-professional football abafisa ukuyaphesheya. Abanye baze bayeke ukudlala yaphela i-career bengakaze bayiphesheya. Mina ngokugquma nje kuphela, ukugquma okwenziwe ongenziwa inombali. Nawe umsakazo nani basakaze ningakwenza. Namhlanje mina lokho kugquma kungithathe kwangisa phesheya kwelwandle.
2: Yeah.
0: Uthini umbuzo wakho umsakazo?
2: Yeah.
0: Uthi umbuzo wakho khathi ngizwa kuthiwa nali igama lami liyavela kwabantu abazokuphelezela ibafana abafana be-Mexico ngazizwa kanjani na wonke umbuzo impendulo yakho ngalolo suku angilalanga. Akuthi ngangithanda ukungalali isimo esasihle futhi ngalali
3: injabulo
0: ngoba mina ngangisemsebenzini ngisebenza ngingayinakile ifoni ngiyayisebenzela bese kushawutheni sekiwe tiyeni hlale phansi ngidle bese ngingabe ngisayibeka ifoni ayisetshenziswa but bese ngingabe ngisayibeka ngaleso sikhathi kungavuma ukuthi ngiyibeke ibe sephaketheni ngisebenze ngisebenze ilibe lukukhala kusuka nje kokwara past 10 kuyale ko 11 iyakhala thengo past 11 kwase ngena i-video call ngase ngiyibamba umuntu owangifonela wabuza ukuthi uba undumiso zondi osupport amaZulu ngathi mina what a wonderful nali igama lakho la siyalibona ngase ngithi ulibona laphi kwabanjani lithi ngilibona kwabantu abayaphesheya kodwa manje bese ngithukile ngoba sikubona utrend sizitshela ukuthi mhlambe umuntu ongasekho emhlabeni akekho umuntu owathi methola ithuba lokuthi ayephesheya njenganami kodwa kwatholakala ukuthi wonke umhlaba uyanyakaza ujabulela ukuthi namhlanje lethuba ukutholela ukuthi ahambe nebafana bafana. 2 ngatrend mina ngisangala ngisehla e-airport yase German.
2: Yeah,
0: ngabe ngishaya into zami ngabe ngitrend abantu bajabulisa
2: ena ngayibona leyo video siyazi
3: nami ngayibona
2: ngawabona ya
0: ngabe ngitrend ngisengala engicabanga ukuthi yenye izinto eyenza ukuthi abantu bangale eMexico bangasivezisho kuthiva ngoba babona ukuthi shoot labantu bayingozi nangendlela esasihleli ngayo. Omunye wayehleli le, omunye uthi sasingahleli as i team because uma ni support i team hlalani nibe nje ndawonye
2: hamba ndawonye yes
0: nikwazi ukucula ndawonye kwazi kodwa lapha ngitshela ukuthi abantu bahleli sasihleli siqaqanisiwe singahleli as i group yabo sasima kwama individuals mhlawumbe ngawalo omunye uthola ukuthi asimbona umhlelo lo sangakwazi ukuthi sicule but I tried ukuthi ngisho kuthiwa sinjalo mina ngagcina sengedlala eDepisini kubalandeli beMexico kwaba yibona sebefuna sebeshutha nami sebekwazi ukuthi but ku TV not ukuthi savele ngaleso sikhathi angilalanga basakazi bami zokusho nje lokho kwangavuma ukuthi ngoba nginako lokuthi ngempela ngabe mina

0: ngisho kuthiwa ngibuka igame yodwa kodwa experience engiyithole laphaya hayi
1: ayifaniswa namanje. So mawuthola lo lucingo ubani umuntu oqala wamxoxela lezi ndaba ezimnaliya ngakho
0: njoba ngisho ukuthi kunensizwa yakadube yabo unqobani noma babe baningi bengifonela kodwa ngitshena ngomuntu owabanayo inhlanhla yokuthi noma ogatsheni bengifonela ngingaba bengangitholi ngibhizi but umuntu owabanenhlanhla uthi afone ngoba ifoni sengiyila sengiyibhekile unqobani Dube owakwazi ukuthi indoda abuze athi ubani bese ngiyasho ukuthi mina bese sithindoda siyabonga emva kwaloko ke angibange ngisasebenza ngobani ngase ngifuna
1: ukuthi akangasevumi
0: ukuthi ngisebenze ngoba wonke
2: abacela ngabelungu ukuthi bakudedele
1: uhambe kahle enjoy ekhaya
0: yebo konke ngicela yabona ngaleso sikhathi ngangifonela yibona bonke abantu ngifonela yibona bonke abantu bekudodwa nami ngizibona ngitrend emafonini hayibo ngathola ngamafonini ngase ngiyakubona belungu ngathi nayo inkinga nami lesasingisi isingisi angisazi kodwa sayiputshuka ngalesa sikhathi sesiputshukela ukuthi ngifuna ukuphuma ngesango manje hayi ngeke naku belungu bambela ngithola ikholi kanje vele ngiyakubona nje vele nabo sebeyabona that is why benganginikanga ngisho inkinga kuthiwa indoda sayibona le nto uyahamba uhamba ebhanoyi hey sekuhlekwayo manje njengoba uhamba ebhanoyi ulijwayele ngeke nje kube khona into ezothi nje kancane ebhanweni
1: thuke nje
0: mhlawumpe kwathiwa ndoda awambe ulungise luhambo mina nje ngahlala nje inyanga yonke
1: ulungisa nje ya
0: hlala nje
2: noma ungasalungisa utyalungisa
1: so dlamini banikeza isikhathi esingangenyanga ukuthi prepare-lani nje yonke into
0: no phela faka kube mina emva kokuthi sekumenyezeliwe ukuthi ngiyahamba sengidinga isikhathi esanele manje sokuthi ngilungise ngizolungisana kumele ukuthi ngiyirelaxele nje ekhaya yabo ngayisijimela ngayishayela umgwaqo ngehla ngenyuka ngiyenzela ukuthi uma ngifika ngale ngibe right kwayibona basho hayi hambe uhlale ekhaya hlale nje ekhaya urelaxe ulungisayo uhambe yabo kwabalula bathi uhambe ukhululeke
1: manje igame yokuqala opening game ye Mexico ama host ne South Africa ngoba ninake naniyibukele duze how was the atmosphere kwakunjani nje kwayinina nanifila kanjani abafana nanibabukele duze thina lokho sasikubona ngabe kuyikona yini ngoba khona sasikubona nathi ukuthi hayi mhlambe basathuka ama boys street stage fight izinto ezikanjalo kwakunjani nje
0: siphela singasho ukugcwala umlomo lokho babe kunako ukuthuka ngoba phela into yokuqala ethusayo bapha abalandeli bethu kanti mekuthiwa sasihleli lapha in group babezobothi naba
1: nabo dlamini lapha
0: yabo nje mina ngizokusho ukuthi kwamlomo ngikhulume nje iqiniso mina ngangihleli lapha phambili ekuqaleni
2: phansi
0: futhi ke mozo yibuka kahle le nje shothi mina nje bangangihleli ekuqaleni lapha phansi which means angisebenzisile VIP mina ithikithi engangilisebenzisa ithikithi elibiza kunawo wonke ngifuna ukukutshela mbasakazi nabalaleli emakhaya ukuthi ngizonigabisela kancane ithikithi ebelichiphu laphaya beliwu
2: 33,000
0: abo manje ngithi ngigabisela abalaleli emakhaya kugabiseka nini ithikithi elalichiphu
2: kona hayi ku-VIP chip nje
0: i-chip
2: general
0: wayibeka kahle msaka general 33,000 ithikithi bengithi mina basakazi bama bahle ngibathandayo nabalaleli emakhaya mengithi mina ngangihleli lapha phambili ekuqaleni ngifuna ngizwe kahle ukuthi ngangihleli kwi VIP
2: lale malini lapha
0: 100 that is football
2: 100,000
0: ngizama ukukutshela ukuthi ithikithi elalichip lalu 33,000 balaleli ngizama ukukutshela ukuthi mina nga experience lapha ya
1: into yomhlaba
0: akekho omunye umuntu mina uNkulunkulu ungibusisile
1: yeah
0: and into angibusise ngayo
1: yeah
0: wathi gquma bese ngikukhanyisele into zakho
1: nakhona ukubusisele into enoyithandayo vele
0: nakhona ungibusisele into engiyithandayo

Yes, ay Eric Donaldson uthi mo love sengathi uthando lunganda lugcwale yonke indawo njengemvula.

0: nani manje nonke nje nabanye ke no people esiphila nabo nabo nje ngiyabingelela ngakho bobonke nkosiyami.
1: Cha bless, siyabonga Jamani.
0: Ayire. Ngibonga kakhulu nkosiyami.
1: Ayire. Yes, ay. Umani esakhuluma nje kanje ngiphethe ingoma Bob Marley, le ngoma le ine message ejulile. Isihloko sasithi top ranking ithola la ku album ye survival le album le ngathi nje i education ngokwayo uma uzoyiqala eqaleni nje uyilalele uzofika egcineni kuningi ongakufunda kuyona nale ngoma ke eqhamuka kuyona lo album ye survival kodwa ingoma ke ithi top ranking

Ngomhlaka 27 namhlanje bakithi show amnandi the hip hop session. Imina lo Moloki kokomkhulu mama buti baba sisinane ningayo fika lo mhlaba ngisane bona nenhla nasenzansi bakithi ke. Sizoqala bantha nje kwaze kulamula isikole nakhona seyora 12 o'clock ngoba ngitetele kule ngoba sengiphuma kanje. Asha madama namanzi mabandla kamjwana kanti bona nankashana kamazi ninaphuza umnaza ngameva. It's a hip hop session. Imina lo uwena lo

even though bengilele still ngivuke ngikhathele ngivuke inhliziyo idangele so ngavanga ngabona amajiti ukuthi angikhuthaze ngamithi umagriza wathi ke mzola ngiyitholanga futhi imali empesheni wathi gogo wenze njani wathi akwenzekanga next so ngashaya imoto ngamithi umadala maye wangitshela same story ngathi mkhulu kwenze njani wathi ke makwenzekanga next uma ngijika ikhona ngathola incosi encane yangivimba akhuluma nami yathi bhuti bangidlwengulile izolo kodwa umama ngimtshelile ngathi kwenze njani yathi abashongo next tema ngiqhubeka ngamithi umfana omncane ngakhuluma naye wathi ngimbhuti zolo umama makasekho emhlabeni ile sifo sengihlala emgwaqeni anginalutho ngathi kwenze njani boy wathi ke mafele uyazi akuna next adlula ngabona amajimbo sekukhoneni ngawahrunta ngabhaka ngathi lehas ngabafethe nhleke ngikren but izola siko kren ngathi ijaviva but kimifele akuna next aqhubeka ngafinja umama ogqoke iy'mpahla zamazayo ngangivalela esayidini ngathi mntanami akunakuhle endlini bangixoshile emsebenzini ngathi mama manje ucabanga ukuthi senze njani wathi mntanami akuna next kuze kube nini ntomnyama kungena next. So ngiyabonga baba ngalesipho ongiphe sona esibambekayo esandleni nokungivula amehlo nokungivula izindlebe. Kodwa ngifuna ukwazi kuwe ukuthi kuyoze kube nini umuntu omnyama engena next. Nawa umnikelo kuwe nabantu bakithi. Kodwa ngilale ebusuku baba. Abavele ngaphandle kwakho. It's my next. Mama nogogo wangifundisa ukuthi ngithi amen mangiqede ukuthandaza. Mara fede angaqedi. Siphumula kanjani ngazi ukuthi umuntu omnyama stila kangangex.

Ngeke ngaboza bakwethu, ngeke ngaboza itopic yethu namhlanje benginokuthi ke ngibe ngibuzile noma bengifisa sixoxe ngokuthi wenza ngani ukuthi izinto ezifisayo nozenzayo zifezeke empilweni. Wenza ngani ukuthi izinto oyifisayo nozenzayo zifezeke empilweni? Iphupho lakho lichelela ngani? Mhlambe ke kuyokusiza ukuthi ube kanye nami nje ungishayele ku 0333423970 0333423970 noma uthi 0333423291 0333423291 noma bakuthi usilandele lapha ku WhatsApp 0623151986 0623151986 noma ubuye uye ku Facebook page wethu umgungundlovu 107.6 FM community radio station. Isikhathi manje ukuthi ishakalolunye imizuzu ngaphambi kokubombana ihora leshumnanye yashoya ishakalombili mangenze kanje lento siqhubene kumnandi siqhubene njabulo. Mina into engiyenza ku music, umusic uyakwazi ukukuphilisa. Mhlambe selokhu ngiqalile nje ingoma zine message. Uma ngase uthathe nje ulalele sikuleyo nkonzo yokulaphana nokunikazana ithemba. Masenze njalo nje hip hop session.

ngizogejema nje ngekubantu abangilalele njengamanje abangithumelele nje umbangolo uphiwe esiqhumeni bhotwami ngithemba ukuthi uyaphela mangibonge nje ibandla umgqobhozi kanyavu uyaphila mfowethu abagcokama lawa abantu abenza lento le uyezwa imina engishoyo ngufakazi amagcokama lawa kodwa ke sizoqhubeka nenjabulo nje bakithi okay angiqhubeke nabo bakithi ngoba engazi sibaningana nje siphamandlanele epopsi yethu uthulalele ulondi gumete emvini ulalele usaprozimzolo esidadini ulalele

siyabingelela msakazi nawe mnaleli nawe nawe njalo lapha ngasekhaya ngizwile lapha ngasekhaya ukuthi bekufihlwa nje inkosazana noma intokazi lapha lamadoda ngiyalozi udaba kuthiwa kunentokazi yadlula nje emhlabeni ngendlela ebuhlungu kusheswa imonto ukuthi umndeni wakhe uNkulunkulu engathi ngawubuse engathi nje angawungokusama ngawupholisa ngebhandi likamona uNkulunkulu ngizothi nje Nkosi yami nje anenze njalo umndeni wakhe ngiyazi kubuhlungu kodwa ngizothi nje isimo esenzekile ngizothi uNkulunkulu nje umndeni wakhe.

bengele uzo zonke indawo phela kule mkhuluva fam sawona ungiyaphila kodwa ubona uphala nje indawo ngakini ohle nje mohle nami lo phala indawo ngakini ndiye sihle ngihle nawe ke pastor Pheku ngihle nawe ngingile phela madoda ngibikelele zonke nje bafethu abantu abangilele ngalesikhathi

ngiyabingelela mlelele ngalesikhathi ukuthi uNkulunkulu nje aqine uNkulunkulu ekubusise. Lo uzihle nami ngangena emoyeni 0334 23970 sihle ngihle nawe Pastor Bhengu ngihle nawe.

zonke izimo nje ohlangabezana naso. Ngizothi uNkulunkulu namale, ngizothi wena ungalahli ithemba kodwa ngizothi uNkulunkulu mthembe njalo. Lakho uNkulunkulu. Loyo olahli ithemba, ngizothi uNkulunkulu namandla. Loyo ubona ngathi siyasahlangana, ngizothi uNkulunkulu namandla. Ngizothi kulo ubona ngathi into zakhe, ubona ngathi nje konke akwenzayo. Kube ngathi nje akenzi lutho, kube ngathi nje izele wenzela izeleze. Kodwa ngizothi uNkulunkulu namandla. 26 minutes after 12. Umhla ka 28 June 2026. Ekama ngusihle Phengu uphatha eSpengu. Ngiyabingelela mlaleli lapha ngasekhaya. Ungaphala kwa WhatsApp ku 063 ku 062 315 1996 noma ungene emoyeni 033 342 3970. Kuje Pastor Phengu ikhona umsazweni okhona amandla mkhulu FM. Ngiyabingelela sobona kodwa uyaphila. Ngizothi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Ngizothi noma ubone ngathi akwenzeki kodwa uNkulunkulu kuyenzeka. Ngizothi noma abantu bangalahla ithemba ngawe kodwa uNkulunkulu, uNkulunkulu sikhona into esiyibekile kuwena. Ngizothi ubone ngathi wena abantu bakulahlile kodwa ukhona lo ongakulahlile uNkulunkulu. uNkulunkulu akamlahlo wakhe. uNkulunkulu noma ngibona ngathi nje uNkulunkulu ngathi nje uthuli kodwa impendulo ikhona. Ngizothi usuku isonto kuthi siqale ngamandla. Amandla uNkulunkulu esiqatha ngawo ilawathi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Mlaleli nabangasekhaya ungabhala kuWhatsApp 062 315 1996 Butter S Bengo Band and Konza Glona House of Worship Family Church La Pempopo La Pramajita Pumalanga Township Emopela Gabbing the lag, I go to Zogin Tire Flakum Club of Fam. Get to my way to Gunukuda Bosis Tabono Parilla Panaga No Matemba. What's the pastor one? Yabikelela na ungaphala uthi sihle ngihle nawe kumsengaso namandla mkhulu FM 107.5 FM. Ngizothi uNkulunkulu akawandla abantu umuntu ebusuku okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Lokho ubona ngathi akwenzeka empilweni yakho kuye kuyenzeka. Ngiyazi emndenini wakho kunento ezingenzeki. Ngiyazi empilweni yakho usukhiphaphile usubele ngathi ngeke kwenzeke lutho kodwa ngizothi mina okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. 062 351 1986 Bamba nje ucingo lakho 033 342 3970. Angiqale phansi 033 342 3970. Igama ngu S uPastor S Phengu. Ngibingelele ebusuku lahlukanisa khona iy'ntatha.

Usani yahlukanise khona usuku. Isothi inkosi namandla. UNkulunkulu unamandla. Athi nginamandla okwenza konke. Ngayo ngiqinisayo. Igama lakhe linguJehova. UJehova Sibawoti. UJehova Jaira. UJehova Nisi. UJehova Fohla. Sothandaza Nkosi yami.

ngizotholalele ngale sikhathi ngale ntanga iphutha ngale dzothi bakwethu ngale sikhathi ange ngibulise bakwethu abalele ngale sikhathi ange ngivene nje ngidlale ingoma enye ngoba le iyangiphikiza uthina zungu uthi nje